0: This is News in Samoan from Aotearoa, New Zealand for Radio New Zealand. But I think first the headlines. New Zealand first announces policy to restrict voting to citizens only. A woman adopted 21 children from overseas, but people trafficking ruled out. In sport, Rennie happy with All Blacks' mindset, but says execution must be better. This is the details in Samoa. Te amuri, talani mo lele joni silapas. Fika mai Aotearoa. Well, follow for in a bunch of New Zealand first. Yeah, na yeng of Fatino mo fanga palota. E tapula aile ya palota na ila tu e ye sit sen in New Zealand. Il termine io tanga tanga no fo mau fare tu la fono in New Zealand. Sili amali tu sanga tasi no fai. Tu e visa ele mana o mia ila tu tu o New Zealand tono stem fa tu reina em fan palota. E au fi e visa fanga wenga visa onga matanga tanga no fo mau. Il fo fo ino le ai yeng of Fatino fo le sono na fi sa fa ali ele te kai. Wa wasa mane Winston Peters, o le pālota e tau na moa se hawa no le lei, mo i lātou e whaia tau tonga on wha maoni mo ni sila. Ma i lātou e whaia tau tinonga e veni sila mo lātou ainga, wha pia mo lātou rumanai. Ma i a whaari a fo, o le atou e wha fo i ane New Zealand first, i a wha mua mua wha siri siri wha te mokalasa whai ngō fie, i le a ia e whaia e whai unga li rumanai New Zealand, e ona ina, e ona sitsemi. Whare e Peters o tangata no nofo mau e whātanga i aile ai aino nofo, ngā rulue, a onga, mā tīna aile o langa i New Zealand ei. Ai o tangata si tsemi, o se so tanga mā sangi le nā o le loto wha mā oni mamta wha i oi whātino ma pūlenga whātem klasi e tautua ai mō New Zealand. O tangata anua initia i New Zealand ei o le alolofi atu mō le samina o le taunu mai o le pārimi o initia i Narendra Modi. Mō le poe tasi o le asia si mai erivaso nei. E silia male se fulu afu tangata wa yeri faa mwe moe faa tisi atu i se faa tisinga ila stona elevasa nei okilani. E pia na faa ilo ae stasi utai o faa lapu tonga tangata lu kelim. Ile foro foro ino le aso le asi singa ila foro ile. La faa mtale ina ele pari mio ni sila tu si nave maulo mato tua Christopher Luxon. O se malanga mai o se tala tu. Wao se urua i asi singa mai le ni sila neo se pari mio ini tia. Ile lata ile faa se futausanga. Ma e tā wai o initio stasi o tino pito o tele ili rurangi on tangata, to e sao sao atu le ola ola ola nta maainga. Se a tino e tā o tele ili ola ola ni sila. O sa mawhinga sa su e su a ina mwore whela wa ia wha sa tula fono tangata ola, sa ia wha wawana ia wahe tama ina li sili amare se furu oisi tu puranga televou mai sa moa, ma to e le luas furu tasi o tangata sa ia wahe tama ina. O le tūlā fono o tū inā tū le pārimeno ni sila o le amautino ai o vai tamanga whāwhāo mālo mai atunu o e le ousta ia tūlā fono o le mālia ngā le Hague Convention o le atū inā tū nei le whāmasinonga o ainga po le Family Court. O whāmatalanga sa atū inā tū le tamata e minister o whimaranga inga Erica Stanford o lo whailo ai o le iso popolenga sa mafu na whaia whātinonga i tūlā fono i le o le manuia o le tamaititi whimaranga inga masitseni. O lo wha matala inai i ale awala sa whai e se mawhine sa moe lusu tas tau sanga. Sa vae tama mai se tau songa ti nā ona mātua. O le tau sanga le ilalo vaenga mo visa no fumau mo tamai ki tausi. O le fafine sa whai ale vae tamanga sa su esu eina leo leo ini sila ili wafi su fitu i tua inga ilun fela wa ia fasa utula fono tangata. O le taimi sa ilo ai ele matanga roi ngofe malanga inga ni sila ili su tasi utamai ki sa vae tamaina. Ma fai e le fai unga leo leo o mōli mau sa lato mawaina e lei fai amalia ina imana onga o tangata e whelau ia fai sutu la fono e mōli ai. Ai uilea, o fai tale tenanoa ngā leo leo sa la ngā ipu polenga. O le tina sa fai a vai tamanga e piona sa ia pūle ina vai ngā uma o langa o ne tamaiki sa vai tamamai. E au fia i mā lato tupe sa tūsi ai i atunga lunga na matanga ruenga o whemaranga inga le numero tamaiki sa vai tamamai e le tina. I le teine lusu tasi tau sanga e ato e lusu tasi. O tamaiti sa vae te mamai e wha o popore e lana lava whana o moni e tolima. Sa wha tala tala noa le matanga ruenga o whemaranga inga le teine. Maona mātua i sa moa, ma mātua sa vae te mai na mai oia. Le sa latu wha maoni ai, o le mafine sa iere wha moe moe ave uma. Ana tupe e maua e lona tina e New Zealand ei, le sa vae te mai oia. O talo sia Henry Onesimo, o le aiei tangata kuka sa mō pito i lāwi loa e ati na aina, e ati na aane, ma i leo mō kuka o lana whale e nā le tala, i au kilani, le sa mānu māro i ni tauwi la tamai nei. Toru masi na muli muli ane talo na mai ona fa ingoi na stasiu fale ina pika mawa ai lelang ele meka sini la uloa lelang ele time ai mawa e fale ina sa mo ale tala yo kilani esa na uloa itau yo pine ale Michelin star ele mata ino ana tau mafa e kukaina le sa ali puti atua e taru tala le na mai aso ona some semo e ona ina le fale ina masi tanga te kuka fo isa e fadi o ila ua malon to lua debi sa ra te leina le fale ina sa moe le rafa maru futoru le rai lo ina e fie ta mo mafatanga te imea aire le koka sa ia longo aile por kalame le Saturday morning en le Johnny Sheila i lea taimi sa le se fale ina sa moe ta ufa ia i lalo tangata ma ta mo mafai e ni ta mafaha sa moa ma lu i tau ina ni manatu fa ta wa a jau mafa sa moa e u no lea marifa amu amuina o le nganu Oni semo sa fa na America Samoa ele yanga ya tu Samoa ma onga yapia ma tau tu ele mang of fita America Hawaii ele Hawaii Army National Guard ma siva fo ele fali tei ma lo le Disney Polynesian Village Resort di Florida America ai di avia mtanga te kuka sa ia ta wai o ta ma fo sa na tau la inga tele lea sa ia i tau mai ona tuk tu pua ai America Samoa ma ia ta o foi o le fa alo alo ele fatu au tu o le walo fatu mo ele tala Wale anganu o sa mo o lau tau tua e pitu sili ato nga mana ia ma faftaia, ma taua. Fali e on semo, o le taulanga o au kilani, e le taulanga pitu sili ato na to o tele ato ngata polensia e whaamautua i le rangi, ma e to o tele ato fo i matangata kuka le lei mai fiti ni we tonga mara tkuki, e tele ato lo latu tale ni e nei lo ia. A o whapeo na talo si e on semo, i le vavio na vaayos tangata kuka sa mo o lau loa, pe o le li kuka longa longa o Britannia, mako Pierre White, E ati na aina ilo mkuko la nfala aina, e sa ifaria, ele iei se manantua leo fenga lue ngare tala e manu malo ili efetuo le, Michelin star. E ta alonga sabi ia le faya onga ate Remy, ele winga ta alo sa yeru u black, mali ta alo sa faa ili latu manu malo sa lai kite ai ya frani, ai wailoina e latu te mana mia le tele ato le ta alo ata mamai, e faa to ile loai au pido sili o nalilei ili lo langi. Ai faria de mai ai ole ta longa fa va malo mo mo lalo o lana te te inga o tali malo ai fo in malai fo o te ka hai kalestete ile stona ai ile to su fa to su lor skoa sa fie fie ile fa to tongo ma fo fo tamasa ai ai te tau lava o na tele atu le sa o fa tino ngore ta alon ele mas cosa ma o le blacks ai sa la tu tu fo fo ile to vini e frani e fa fa un crocio le la tu le skoa Falia Reni, o se whaalongo na le mautonu sa ia ila na au, o na ole le mawha na tele atu ni aia ma mawai ma frani au sile la to ai, il se furu iwa su tolu le afa teimi. A ole tebe nei, ole isi o tama ole to tolu o tama fo ole peoni sa filfilia le afa mure mori le wingi a fehi finga nofo. Sa he tau tino, au sa au faini no fo ole au fale u leo, o na olona popole tele malona ngatete, sa haru ai le fale le ta au e au po ai ai. Ai ole teimi lamo sa aru aju tono al malaya sa ale motu ailo na mafau fau ilo na inga mani mitu mtanga wa yae fina uwe ya ofu ina le toni inga langi nuli ole isi tama fau ea afi ai ma seivi anu mea sa maat ina tele fau ilo na ta alo ina wa sui ilo tonu ile le leo lana taula ina skalamu ma Jamie Hanna le sa tapa ina atu lau ile stona ilava sui tulanga ya sao Patrick tui plotu una wole mfanta alo sa ale leifolo na tafe fir skalamu ma le leina au tu ili tulanga loka O le istalonga le o Black Sole a talo ima itadia i Wellington il po le stonai le vaso rei a iri feira la talonga ba Ailani le stonai o le vaso fo i au kilani. I isi talonga o tamalsanga le Nations Championship sa ari imaruia le salas a kikia le Wallabies Australia a ua ma eritem fatunga ino le talonga e fa sau ina mai eile isi fo i fai ina ya Ailani isi ni. Te ili maskoa sa moe awe lua le tosu tolu le tosu tasi le skoa Ma toe wha au oi fwoi a Ailani i se isti ngā i a Australia. Le ua walu nei fai a ina i a Ailani mai a lātou tālonga wha wā mālo iwa uma vai atu nei. Ai sa fai al Springboks Afrika e sauti e se awa inga le rosa mumu Engelani i le lātālonga Johannesburg i le skoe fasu lima lusu tasi i le stonai. O le olaka bia le Flying Fijians a Fiti sa lātou whātino ina se tālo sa fai mata ina le mata mata e paulona. I lātou te le fali wina se manu mālo Ina wha whae ina reka lako a Wales tos furu iwa lufu whae in Malad Principality Stadium. Tāra malo longo te is furu ia ai. O sui mō mōre o Blacks a Peter Gas sau a kula. Sa ia mō mō kolo siele li na skoa Wales mōno nā tunu o fiti. Sa amta ina li tā mele sanga le whātosina na manu sa mō mōna na whātosina mōre World Cup Nations Cup. ile ona simole ona simoleiva o aisa manu malo ile au Hong Kong China i San Diego Chile ile asa tai ona nafi ile mai ayo le ta longa sa fari ai le kap Kenya Miracle failangi ole manu malo se amtanga malo sile mole la tu fatto sina mole ipole Nations Cup e sa fatto io ona fatto ile lo scotilani ile puma argentino fasu fitu to so fa e godopa o le ta alo malona ainga mane mana tua ina lon te maolo tu mau pe le fatum tu mungo le lisio fa mua mua le mafu fa o tino fa so mara ui a sa miantu le awale maroons mo le ta alo nga mani usa wulese le solulo le vasione e ilo aile awe mano mano le shampino le ta amrasanga fa stete o le liki australia le state of origin sa alo tu tele lava ye fa so mara ui ma ta alo ma Queensland le ta alo nga lona lua te loi neile sa mano mano le maroons fa su fa lufu fa ilo malaila MCG Melbourne Male no no e fa lo nia ma on on to ma ya fretti sa mliu ri canessa i na ya su ma tu alu mana ili cha longa sa tele no ili te mata alu po ai ri fa ili te alu nga fa ma ro au manon to ma i no fa i ngoi na o yole to i le te alu sa ya ili to motea sa mi to ma ja lon to ma ma o to e fa tesi tu nele to lo pinga i na o ma on fa le wasi lon to ma ai lon fa ma ro au ya te o lo tu ma lo ma lo si sa fafte ye fo e fasu mrawi ye le ngolango mai tanga ta po e le kapiliki o ra usa ta alo mai le maroons mala na kala poli titans au fe ngai mau na ma fakianga tala na ona yaso ona le lazy lazy mo ye mo yelo waso that's news in Samoan from Aotearoa New Zealand for Radio New Zealand pa speaker stay humble and happy day
1: Whakalofa lahi atu. Kia ora ana. You're listening to RNZ Pacific.